0: mama man shafi asi ye ye biya anye yanko be biya so ma starti jene lenye me nina starti ye basa ose me bom en se bom paya. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Ye declare it 5 times. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Obi won my relationship won afi wan shase ye adwuma mu wan sha wabra bu mu ankasa hwe de ne ku ya asafi de de bi enso nya sa na nyame kan yo e be ye afi ti yan pa ibon na ne sa de no e pa tu ye declare, we want to declare this 5 times. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. We are declaring this 5 times. 1, 2, go.
1: Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning.
0: Oh Lord,
1: change my evil beginning into my better beginning.
0: And the last one.
1: Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning.
0: Shalapatelege palahana badiyata rabato zaniya palyata labadibaha. Let the Lord change the evil beginning into your better beginning. Somebody lift your voice and pray. Oserade asasia poni bia enima shasia afi famoja danimo. Somebody pray. La patelia salia to maragadia lebedehese. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay